0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho ki pe malale tonga tope ko fribo modulal mo ngongo a monite ko ni wo fulma valo septema wa fe wa no. Ko ya ye nga hi foto tu nga hi fai fo politika le ye ke li liwa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fon wan. O hi nga enia he o fra wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff pe mo Google Earth e pe se ti valo no o kolo me akai pe una pure ye pe ki na wa ye ha no totongi. Ko fo tu tu ke vete ki ae whakao ao ia koe ni, ko hika e lawa ke holoki ai pe moe totongi o e mea kai whakao. Ko whiri e kautaha meti a Papua New Guinea ke ne tataki ae pina he whono ngā tu koe ni. Ko ia ko whiri ai ae Palestinia Neville Choi ke ne tataki pe hoko ko Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko e ne tō fuki e whatongia koe ni mea kalafi moala me i tonga. Lo tonga ae whataha whamui mui ko ia ae pina na e whai i sau savu he otumotu wanua levu ko ia e fisi. Na e pehe ko e whaha ko ia me he pina e na whotaha pe ae taki fo o ia ki he tawa taina ae media pe mo se ngāwe aki ko ia ae ngai whanua o e pasiki. Na e tōha a hio hio o ne maumau ilahi ai a ngai feitu o i e te whaaki ko ia ko te kāpiti i Nusilani. O ku mahino mai e ni e mālohi au pito ai matangi pe a nānehanga o whahi e ngahi matapāsio at pe a lawe ai hani i hia e puhi ko ia e haviri. O ku tuku mai e tala matangi e hawha tokanga e hoko hoko atu ai pe ai alo tā maki e ko ni e ahoni mo pong pong. Na e to e foki ai waka ko ia o kune tauhi ai waha ko ia o Wellington pe a mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahen ni hiria ai ngā aue mo whalerei na whahoko ki ai i Singapore. Na pe e he kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whahoko ki he waka, pe a okumahu inga ke tauhi a hono to o ngā malu ko ia ke kakai o ok whefolau holo a ki ai. Ko foki eni ai waka ia o ua, pe a okunalele i he waha a ko ia o Cook Street, o ok whatokanga

nei i te mito tāni a koe papa Tios Tiriki i roto te aramaki te aro atu nei mātō te komitea kateritere pera kato su tato o mema i a koe aku maruiro i tō maki ki uke me koe ki te mito are i ki arawa i tato a ti aro ngā rā ki mua pera kato ki tō tato o mito pakari kato tō te nroko i te kōpapai te maki no mēru te te o mito are pera kato i roto te aramaki ta tato anu ro i te tere mai te o nei rato e anu rato ko nei nara mai te to rato nga e no ora te ma ana ana nei rato e to rato a tere e pa patre mari ro nei ta ko nei ta tato anu no te no mai te er nei rato tu ta ka e ya akara nei te nga ra e rato te me ki no te no pre oro ki a ko e te ni e pra ko to po ro no te to ato ki er me mato ki no te mare wa to ro rato te no ti ki to tato i te tanto ko ka re te ro atu nei ya ko to ka to to e te tanto ma tora te no kiro to ya ko e akara na ta ka pini ya o te ro ne ki Australia e o ki ka to atu ki to tato i no ano ki to tato o ire mani ya ko e ma tora ki a mutara ko to i te epita mo ka ara pe ko tato ki no te mare wa a te epita mo ki mo anana tanto kiri ki ora na e ki mo nu ya

0: kai te tai tuatau a kai tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga mitagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko e te o teke i te atianga ni. A komokomo ako atu i dra mea tama e ne o tūrama tui tui te atianga ni tāna upoka tutua. Maki akamate te roro ka akamate reiri e te kopapa. Beta, te roka ni yako i te aka mitiki oko o i ako e no ti aka atinga oko oko i te tuatau i te komokomo ki to tau i te tangata no o te tau ai tia ni.
2: Kia ora ana koe Kani, e kia ora ana katoa te iti tangata e aka rongorongo mai ni tō tātou porokaramu i te epo. Tō tātou tumu mana ko maata i te epo, no runga tiri rei te stroke. E stroke, o tōku umaramano o tātou e a te iamaki. Nā ko te iamaki, e maki te ia kua arai i a te ara toto o te roro. E a ko te tumu, e kua arai i a te potonga toto, e a so ko te rere ko te stroke i rere. Ea, ko te whingai akatupu ia mai e te stroke, o e tuto o ana tātou i drai me, kore tātou i akone tō tātou o maki e rea. So ko te rere te o maki i rere me, kare tātou i akono, ka stroke i e tātou. Ko te maki numero ta i e kumaina te stroke, o tra au i ko totokake. Me teite rua te totokake, ko te vaito te toto, o pue ui rire te ara totoia. So ka ere mai rire te a potonga toto ere i ere mai ki wo ora ka arai ai e te ara to o te roro. E te kare uki rire te toto e ere ki rito uki te roro ea. So ko te pinga te ia e tupu mai ana te stroke. Ko aka ai te ui rire te stroke o ki rire a tawe mi te blood pressure o ki a mi te balloon ra. Me kiro e te matangi ka aruru te balloon. Tō me te ere era o ki te stroke. Yeah. Ka ngā a o ki re te wau, trai e ere ra kua, ere ere te toto ere ra kua, ara i te ara toto, e kore te toto ere ki roto i te roro. Yeah. So ko te ia te stroke, ko te ia te tai atunga nāna i aka tupuana. E ta ere ra ko te cholesterol, ko ara i te cholesterol i te ara toto no te ere ki roto i te roro. Ko te ta ere ra, ko te toto vene, e pera katoa, ko te epinga maata nānei a katupua nei te stroke, ko te epinga e kai awa. Yeah. So ko te he te upinga e, nā rātou e katupua nei te stroke. Nā ko te he te teo akairo te stroke, tūke te ririni o te stroke me aira mai, o te tai aronga, ka ngaro tō rātou mana koe a, so ka rātou i ki te a tā rātou nga anga era vera. O te tai ka mata pōpō i te re i te mata, e ka anini nini te e me korera ka me te katu. Ka kika te tai apau te kopapa, a ka nganga te tuatua, ka aka mate te kopapa, e me korera ka ipa te waa, e te rā katoa ko te tai eronga, ka mate rātou a. So ko te e teo akairo o te stroke. Nā, ko te epinga ko te uwai rā kaurirai o kina i anai no te eronga e stroke rātou, tra ua e mea pōpinga e kia rihi i atu te ambulance me ko tamana ko koe o stroke i e te tai tangata ea. So te viviki i te tangata i te tai kira te ara maki, te viviki rā i ai e te rapakau i e tōna maki. Ok? Nā te ere te wai rākau e rapakau i ana te stroke, tā koki aki tere nā kone ko te clots me kore rei poto ngā toto, te arai arai te ara toto o te roro. Ka inaoro e te rāwai rākau, no te tākore ti te potonga tatoea, ki kore kinoro atu te stroke. Te tei aronga, ka pai i atu rātou kira te ngā e wāwā e anga, ki a kātia i atu te potonga tatoe e riruara i arai te arātoto o te roro. Nā o te tei aronga i rera, ka mate rātou. So nore re karanga rāu e tūke, te rinui o te stroke me ere mai. Nā, kai nāuru i rau i te akariero tū i te tai akaraanga. O te ia, e tua te ia, are i ki te nāuru te tāku, te ngai anga ngau, i anga anga rau, e papa te ia, ia, te ia papa, e ere putputu o mai na ea i te akara uki iaku, aere te tīklin, akare tōna maki. Nā, i e pōro, te papa e kai awa awana aia e limanga uru na mata iti. e toru ngoru maari moana mata I te kai awa awa anga, e te rā katoa, e te tolene tōna. Nā pōro te o tēne me arama e a ki te Grotete Clinic te ākaraia mātou, ka ui ui ua rāwa ki ae papā, e ia au awa awa e kai nei koe. Aka akita mai rā ei, e, aka mārere o ki rā iae, please, you know, tā kori te awa awa, te kai awa awa me kore, aka tapo mai tā au awa awa ki rā. Pera a koe, te maata ango te tēmi me tūtu atu tāua, kore kere o ki e te tūtu ara tāua ki te pārurua, kare o ki e akarongo mai te tūtua. I nā, I te tai pōpungi I rira, te e te toru epe tomai te pākeni. Koe e te maki mua e tū mai mua te romato ngutu paia. So, kāpike tō ia e uri mai e ki kone ia, e koe, tūke I aro ki e ia, ia koe e tinga tārawa ki tō te e tangata. Nā, kāpike o ia e erama e kere te te tōku o te ngā iu ki e akarakara o ia e. Nā, kare e ia ina ore te no ki raro, tū u a e ki runga. Kare e ui e ki kia e ia te akakoro a ngā tāna o te e rai erama e ia, te e tāna I tūtua mai e ia kia. O kore e go tākore e tāna kai awa awa, tera o ki e, o stroke I aie I tera openga e petama. Akara mai rā tātua e piti tangata. O te tūte, o te aronga e kare ina hore te akarongoea. Nā, tā openga e mai rira. O ipa tōna waa, e tera o ki rira e kare takataka me te ki te tūsua, no tera o ki e ko stroke ia. So, nō rira I ina hore e ki a kare rima I ki tātou e, kare ni te mea te tūtua o nei au, but te tupu nei te tuatau I o te tamato ngā ia ngā kai a. So, nō rira te iti tangata. Nā oro pakari au I te akari mai te tutu ki a tātou e o te e te o kino tā te I a haumaki o te toto kake, o te toto vene o te cholesterol kake e te kai awa awa aka tupu ki tō tātou kōpapa pa tā kino kino ai e I tō tātou kōpapa tō nō rira I mā oro te akarare e tātou te ikitanda kūki a eren ia, akorongo e te tūtua ako me tōko tō maki ki a kōkoto e aite mai e
1: ni tia papa. Tera re tu tatu ni tia po. Peta, ki te uki koe tra, uki a oe karangara uki koe tra, toto uki kua ara ia. E putoto na tatua.
2: E,
1: ku tira. Tra ire, putoto ia uki iria.
2: Iri, e. Toko tra ire tatatou, tumu manaku I tia po.
1: Mane ta te tumu mana ko tara o ki ra manga kata kata re o ki o te karanga anga o ki ko e ko tutu o ki kore kore o ki e ko tutu o ki ko e ki te paruru a ki te ko e me tutu o ki te paruru a ki te paruru e pa umai a ko e mi ti e re
2: e
1: ina ai dira ki a ki ki a u I dira ki tra maki re ra e u re o ki e ko
2: e na te o ki mai ni re a ki te mai ki a ko I dira e kare e a koronga ne toko tūtua tera e o ki rero kua o stroke ai vivi ki oke e te e te akakita mai ki a kare e ina oro e ki a hui a tua we no te a aia vivi ki e te akakita mai e kua tahore e tāna kai awa no tera o ki o stroke I aia ia ki aia ki stroke I aia e tipu e tāna kai awa
1: te ngā e rao ki tera e re kai o ki wawe tu ki e akiti ki a koe haru ki e tāwari vare ana
2: Eh,
1: tiri do. Kita ni akan mau kita tiara, eh sama tahu ini no te mana ke stroke ya. Eh, akan mau kita tahu ini ya. Eh, ate tiga eh ada suka orang kia ho
2: ini
1: te tanu war
2: tau. Hmm, ah okey. Eh, mana? Eh, mana ya rau ke kerang arau itu ke tu ke te stroke ya. Mana ya ti tengah tak? Ya, hari ni kita ya rumah. Tapi para tu, you know, hari moriori. Ti tengah tak? Ti er rai ya. Nga I tōna ngā I ua I kino I tākinu kino te stroke I aia o tōna wā kua ipa. Ia, e te rākare tangata kāna te tūtua. But then, ka meita ki rea ia me akono ia I tōna kai te wai rākau e te rāu ki e ia o ki oko o kai a wāwa. So ko tiri ai rea tāna I nāruto ia.
1: Ma kore. E nori e peta te roko ni ahu te akamita ki ahu e noti... No ti komo komo ako atao. E nori te orunga tu niu ki a koti koe ti e tu angana tau.
2: Thank you, Matae Connie. E no te okamai te sika ang ako o e ki a kumukuma ki tō tātou iti tangata. Norunga i te maki e te riro ni e aka apepa i te kopa pa tangata e a tra ua kararauko te a upinga i te pārurua tua me te aronga kai awa awa tā kori tā koto kai awa awa e te aronga e maki toto kake e te toto vene ako ni tō koto maki kai tō koto wei rāka ue a e te rā katoa tīpū mai rā e te kai matū, e te kai vini vini. Tō, ko te e i rira teo, te ngai rira i nangaro ni e ui te, e ka maruru i tō tātou i te tangata e, i a maruru i tātou i te pārurua tū.